0: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Aso tell me what you ore ofe. Awon akori ore ofe. Iba se pe Jesu Oluwa wo so kan to yato. Oni idi ki won so pe ta le wa. O ye ki won fa so dam. O ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu. She lo courage pelu gbogbo awon eyan ye. Sugba ina be lara e. Yes. Ko sin kankan to kan Olorun nipa ko to de tabi kankan in to se pataki fun o ni pe o gbagbara Olorun bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa we yan mo ni ta ni so kunrin e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri so gan gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le meji Oni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju. Oni Olorun da wa mo. Ah. E wo ko to soro laarin iseju bi mewa. Ina ti bole. Emi na to pada lo nu go kan pe to. Lari jemi o baba oni singlet yo. Lari jemi o. Mo fe ke e gba bi nte je. Bi ti mo lo niyan. E gba bi nkan te je ba. Bo ba si pe aso loro bi o merin bo ba so pa ni. Nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bori Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo gbe won le oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki je to ko re le kan si

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu